0: tining para sa pot sa agiring natin Abdullah. Lega dito pada mikol dinar ko pa sa para tu depa de na pasar mati na mangket sa kanin pa para sa pot sa pot ka arwah. Eka kanto oki.
1: Ya nom basa karasane pun risampone.

0: si Anya maga panikah nagrabu mangkin antara pon ngantengan yantaran Makassar ng Madina non
1: sigara sakit

bohong bedolak di nak ya tak abit angan di ko paling tu butuh pecan pamanga tu Abdul Muttalib ko.

0: Pangaran na tinatan ki matagay ni pa ni kabunda pa kabukto na tretan. Gusto, sa to dya, pinaringan sama doyo e pare kida ka kasi to dya ka din to. Dari gusto Rasulullah ki.
1: Kala pinangkol ibon eh.